0: pesos, yeah, yung isang Armalite, isang container yung pinadala. Libo-libo. Milyong-milyong worth na ano na weapons, yeah, for security, you know, for country security binibigay. Mm-hmm. Hindi lang 'yon, infrastructure, yung build program. Ang daming mga kalsada sa Pilipinas na pinagawa funding ng China. Ang pinaka-highlight talaga yung tulay sa Davao.
1: Yeah.
0: Yung pangatlong bridge.
1: Okay, is that the newest one?
0: Yeah, the latest one, the Bucana Bridge, yung Davao-Bucana Bridge, yung pangatlo. Kaya, di ba, you're Davaoenyo, taga-Davao ka to, di ba?
1: Yeah, I haven't seen that bridge. Yeah.
0: Di ba, recent ka, andun ka? Kailan ka ba andun sa Davao?
1: No, I didn't go. The last time I went was, 2023.
0: Ginagawa na! Hindi ba, wala, focus ka lang kung saan ka pupunta.
1: Hindi
0: ka rin umiikot. Yeah. Di ba, dalawa yung existing na bridge nun.
1: Yeah.
0: Yung Bangkerohan Bridge,
1: uh-oh,
0: at saka Bolton Bridge.
1: Oo, yun.
0: Yung Bucana Bridge, Bucana talaga ng dagat.
1: Right.
0: Napakalaki, napakalapad. Yeah. So, yun yung pangatlo. Yung Bucana Bridge na binuksan ni Bongbong Marcos last year.
1: Oh, siya na yung nagbukas.
0: Oh, kasi siya na presidente. Eh. So, nag-donate China. Hindi inutang 'yun. Hindi inutang.
1: That's really good, huh?
0: So, yun yung mga build programs ni Duterte. Mm-hmm. So, pero ang yun nga, ang negative ang impact lang nung sa war on drugs, kaya ganun na nangyayari sa kanya ngayon. So, hindi kasi ang programa naman din ni Bongbong at the moment, may mga program the same eh. Yung isa hindi na feature doon sa article, yung gera sa Marawi.
1: Oh.
0: Panahon ni Duterte 'yan eh.
1: Yeah.
0: Yung talagang dinurog ang Marawi City, binomba ng binomba. Mm-hmm. Yung para mahuli lang yung dalawang top terrorist ng Asia na eventually nahuli din. Pero yun nga,
1: maraming naman.
0: Wasak yung hindi ko alam kung ilan namatay, 100 lang siguro.
1: Mm-hmm.
0: 100. Marami pa rin pero
1: ano yung wasak?
0: Yung buong city, literally.
1: Was it because of the war?
0: Because of the war. Talagang kinanyon yung syudad eh. Doon nagtatago eh. Nag-evacuate yung mga tao. Parang naging no man's land yung city. Tapos binomba ng binomba. Ngayon nag-rebuild. Ang bilis nga ng rebuild niya. Panahon pa rin ni Duterte. Hanggang ngayon, tinatapos pa yung mga ibang proyekto. Lahat ng mga kalsada, inayos. Bago na ngayon yung sa Marawi. So I was hoping nga, pag-uwi ko ngayon, pupuntaan ko Marawi. May mga kaibigan ako dun eh. Mm-hmm. Sa Marawi City. Mm-hmm. Yeah, kasi
1: how far is Marawi from Davao City?
0: Mga 10.
1: 10 hours?
0: Drive. Mm.
1: Okay.
0: So mga probably about 3 hours siya from Cagayan de Oro City. 3-4 hours yata.
1: Okay.
0: So, kasi ako, I travel the Philippines a lot. Kaya alam ko yung mga lugar, yung mga major cities na daanan ko na talaga.
1: So, marami ding population ang Marawi, di
0: ba? Oh, yes. Million din.
1: May Mindanao State of University doon, di ba?
0: Doon ang MSU, Mindanao State University. Doon talaga originally ang MSU. Well, MSU has been established since the 40s pa yata eh.
1: Maraming Muslims doon, right?
0: Oh yeah, dominated. Marawi is talaga. Lanao yan eh.
1: Uh-oh.
0: So it's dominated yung ng mga Muslim.
1: Mm. Yeah. It would be interesting to go actually. Kasi siguro kahit yung pagkain nila would be different.
0: Pareho lang, halal lang siya. Manok-manok pa rin, halal lang.
1: Halal lang. Pero it would be spicy.
0: Yan ang hindi ko alam. Pero alam ko, lahat ng mga Pilipino, ma-Muslim ka man o hindi, pareho lang yung adobo.
1: They would have chicken adobo. Yeah.
0: Oh yeah, kasi hindi naman sila pwede sa baboy. Right. So, yun yung so kung halimbawa, meron kayong mga challenges or doon about, kasi alam ko, may bias si Ate Kini, pretty obvious about Duterte.
1: I'm not sure, actually. Half of me is in favor of...
0: Oh, yeah, that's what I'm saying. Bias nga.
1: But then, it's probably more because of the indiscriminate killing. Although I have lots of friends from Davao that would die for Duterte.
0: Yun nga. So, I think when I say bias, not in a negative way. Mm. Ang bias lang is you tend to favor something, tend to...